0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
1: Limpyo?
0: Uy, darling, wala pa magsugod pa lang ko.
1: Ah, sige. Mamalingki sa ko, ha?
0: Uy, Tisa. Mamalingki ka, unya yung anay mong sulom.
1: Ano di ay? Unsa di ang nasa kong suot?
0: Mamalingki ka niya bubuo kay mong sayal. Mura ra bakag diling piklaton ng paa. Klaro kay sensilyo. Pag-ilis ito, pag-ilis.
1: Kanor, uy! Madugay na ko ba?
0: Pag-ilis lagi dito. Di ko musugot mubuo kay na mong sayal. Burag sayal ni Sailor Moon. Pag-ilis!
1: Sige, uy! Mag-ilis na lang ko. Kanor! Kani! Okay ra ni?
0: Sus! Puryabuyag ni akong asawa. Darling! Anong nag-shoot-shoot, magkamubo kayo? Mamalingki lang ka, mag-shoot-shoot ka mubo. Pag-ilis ito, pag-ilis. Mura na bakag din sa piyot, mag-shoot-shoot.
1: Muka, oy! Mag-ilis na lang ko, be! Kanor! Kani!
0: Darling! My goodness, darling! Anong nagsando-sando, mangka? Klaro kayo mong ilok ko! Nag-sleepless ka lang, gumra ba kayo kag-ilok na pa'y bukto ni mong ragpaa ka na ka. Pag-ilis ito, pag-ilis!
1: Sa mukha, oy! Kamu mga lalaki, dako kayo mga problema sa isuuton sa mga babae. Di niyo gusto pirme. Kanor!
0: Yes, darling!
1: Kani, okay na ni. Tanawa, nag-t-shirt na ko, ha? Dako na kayo ng t-shirt, nagpantalo, nagpambalay na lang ko. Okay na ni.
0: Kana, darling. Kana may okay. Kaya naukihan. Mas nilutaw ang imong kagwapa, darling.
1: O, sige. Mulakaw na ko, ha? Kay maliit na ko. Mamalingki na ko.
0: Ah, darling, kanali lang.
1: Unsa naman, pod?
0: Ang pinakwarta, ako nalang mamalingki. Ikaw, panglimpyo din rin. Okay ba?
1: Kana!

0: At ako ilalagay in your room.
1: Ano sinabi mo, sir? Ang special kung ordinary.
0: Ano nang diferensya sa special at ordinary, how?
1: Sir, ang special, mayara TV, mayara man masahista.
0: At yung ordinary, ha?
1: Ang ordinary, sir, ang masahista, may TV.
2: Wow, perte.

0: Noy!
1: Pai!
0: Nao, ano yan ang mga ludog mo?
1: Nakibungagan ako dyan sa luwas.
0: Isang kabungagan mo?
1: Si Kirit Bagaso siga dyan.
0: Oh, so gwapong dakuluan luwas? Masaligan ang braso?
1: So matatuon.
0: Nakibungagan ka? Diyasa tuta nakibungagan ka?
2: Break na kaya kami ni Kenneth. Nadukob ko siya. Kayo ba niya si Besh? Kayo ba na siyang mencho? Papa! Di ko na kikibungan ka.
0: Tapos?
2: I can't stand him anymore. The little papa! Ayoko na! Oh my God!
0: Parehas kita. Niloko man ako saan? Parehas na sana kita, no? Niloko man ako saan ni Kenneth.
3: Grupag!
4: Grupag!
0: Grupag!
4: Si Papa, may pinagdaanan man kay Kenneth?

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Boy! Boy!
3: Mangkano!
2: Kita ka ng talong sa tusiligan? Pati ng daghan ng bunga, di ba? Hala, harbisan na, kay sayang kayo. Wala magusigong pare diha, naguli sa probinsya. Munang kita nalay mo harbisan ang iyang gitanong nga talong.
3: Mangkanor, basig, si makasabanta na ma. Una to ah.
2: Boy, naon sagog ka? Kanong makasaban, amigo kay Mistagia ng Balaya, kumpare pag-ibi. Ako lagi manubaga na basta, kaysa naman uluro na diha, sayang kayo. Ulain pa'y mukuha. Di kita nalang mo pahimulos anang iyang talong ni kumpare.
3: Mahala ka, Mangkanura. Kung nagsuguan eh.
2: Ako lagi pasalig, anak. Musa, wala naman nung kasalig sa kuha.
3: Mangkanur! Mangkanur!
2: Ay! Pare! Nabot na di ka, pare?
3: Ay, kung pare-pareha diha.
2: Pandami. Isigan ang mata sa kumpare. Pinapad ang aping. Nasuko na di.
3: Mangkanur! Nganong ipanguha man mo akong talong, ha? Wa man ka mananghit.
2: Ha? Unsay talong?
3: Unsa man ang mga talong na nasa imong lamisa? Ako ha man na.
2: Uy, ganong naaman imo mga talong diri pare. Ligo na nga kong boy ba? Mawag na nang utlo sa imong mga talong, pre. Pwede ko'y kalibutan na na. Oh, pare, oh. Pagwaan na lang yung mga talong. Okay, allergy man ko, ane. Magpunga kaunan, eh. Kaligo na nga kong boy. Mawag na yung magdagmanas na ko. Madakpan lang lagi na ko na kong boy ng mga hilabot, eh. At ilaw ginis ko, ama. Nawara ko, pare.

0: Muntang kilala. Si mo prema. Sa mga nakailom-ilom. Si mo pre, subong pati si mo kapote, no? Ano ang sekreto mo prema?
1: Ah, pre. Simple lang, pre. Huwag man na iya sekreto-sekreto. Amo lang din tabuo, ah. Bala mo sa una may laptop ko, pre. Tiwag ko lang inbulong. Git palapta ko nalang tuto kung maglikom sa bilog kong alawas. Kita mo puti-puti ko, pre. Bileb, bileb, bileb, ah. Puti-puti sa akong. Dokano ko, pre, no?
0: Ayabaw. Puti.

0: Baka daw kaya sinduman kita aliding.
1: Awin da mama, madiklo mo mga bata, takot ako sa diklom.
0: Di ka nunoy magparhat dit. Kay ba mo ang siing mong anghel?
1: E di, sila sa nasuguon mo? Para pisong asin, duwa pa kaming magatuwang. Sosyal ka ma.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: So, Mang Kanor?
0: Pataka kag-storya sa kong darling kabalo. Baka dito ko natulog sa sala gabi. Huwag ko gipadulog. Outside ako lang buko. Kano sumbong baka nga na ako yung angkas. Hindi man at tinoon.
2: Sus, Mang Kanor. Uy, balibay ba juga? Kadaganin mo gipang angkas mga jin-jin nila.
0: Tutukin ako naglugot-lugot si mga sabihan kay kanda ko. Talinan ko. Magsumbagay na lang siguro ta. Mas may pa.
2: Sus! Adyo ko kagita, Mang Kanor. Kaya dito katungaan ba? Dali na ka naman sumbagan ng imong lawas kay lapad kayo. Musukor na ba yung kong tiguang? Wala na ba yung respeto?
0: Wala yung respeto ni pututan eh. Musukor pa na ba kong gamay to eh?
2: Oh, sumbaga ko, sumbaga ko. Dara, o doon lang kayo ko. Di ka kaabot sa kuwang Mangkanor.
0: Di ko kaigo niya.
2: Walo uyaw eh, Mangkanor. Hangin na yung maigo.
0: Bona timan na ni motor. Ikaw kayo ng hangin nga di na ko makita. Ikaw pagka...
2: Kapuya, oy! Ilisin ang patanong din na!
3: Ikaw! Puto! Puto!
0: Balik na rin! Ikaw balik na rin, puto tani.

0: Really? Really? Bunya gito mga tanong sa sagwa.
1: Ay, ma'am na, ano kay Muya man? Gaula, no? Papamunyaguan mo ko?
0: Kareklamador sa imo. Magpayong ka.
2: Abaw! Puwerte!

0: Esteban. Uragong ka sa pistahan! Permina!
1: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Número uno.
1: Número uno.
2: Uno.

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay, Bitoy! Maray ka din bataka! Maray ka din!
3: Take a note! Unsa man?
2: Bagsak na po ka sa mat, bataka! Kailain nga matang imong gusto! Kay kusog kay ka matulog! Hindi ka mag-study ka!
3: Unsa, take a note? Dito ka madungog ba?
2: Unsa di madungog? Igong ko, nganong nabagsak na po ka sa mat ni mo?
3: Na, take a note! Dito na ko madungog! Kambyo na tabi!
2: Sige, kambyo ta! Oh, unya, makadungog na ka, ha? Makadungog na ka?
3: Tekanor, kuya away, makadungog na ko. Tekanor, nakitaan ko ta ka. Ninggawas ka sa kwarto ni Yaya.
2: Pandamay, di ko na ikaw makadungog din na pita. Ikaw ang gani ko, Bitoy. Okay naman ang mabagsak sa mat. Basta mag-study lang dyan ka. Aron ka makapasar.
3: Tekanor, tumagas ako ba? Nanong ninggawas man ka sa kwarto ni Yaya?
2: Ikaw yung mata ka. Di na ganyan siya makasinabta na yan ni Bitoy. Hindi ganyan ka madungog din na pita. Hina, di ka signal din nga side. Pero mo ginitambag na ko ni mo, mag-study dyan ka firme sa mat. Kaya mamahina ni mo para makapasar na ka.
4: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Live from the ABS-CBN Broadcast Center. Ito ang Jace Is It. Jace Is It.
1: The MMR Weekly Top 10.
2: This is it.
1: Weekly Top 10.
2: This is it.
0: Jace Is It.
1: Whoopee!
3: Hiya, kapamilya! Hello, kamorkada! And welcome to Jesus It! Dito lang sa MOR Entertainment via iWant. Grabe! What a beautiful Saturday! Masasabi ko talagang sobrang ganda ng Sabadong to. Bakit nga pa? Kasi a 15 today. Meaning, sumweldo tayo kahapon. Kaya pala nagaganda-gandahan tong araw na to. No matter what the weather, maganda pa rin. Diba? But, ay nako, si Jackie talaga panira ng trip. But still, re-remind ko lang kayo. Unahin natin, hindi pala kayo ang nire-remind ko. Nire-remind ko tayong lahat na unahin natin ang ating bills, ang ating needs, saka na yung mga wants, mga luho, mga etc. etc. Saka na yun, okay? And of course, mga responsibilities natin, gaya ng mga utang, at kung anik-anik pa. Ay, ganyan talaga. Basta nababayaran yung bills, tapos may konting sobra, ayos na rin yun. Tama. Alright, but before pa tayo kumuwento-kwento dyan, humarap sa calculator, dito muna tayo humarap sa ating Jesus It, okay? Magre-recap muna tayo kung ano itsura ng countdown natin last week. Ito yun. Number 10, Bruno Mars with Cha-Cha-Cha. Number 9, Great Expectation by Sienna Spiro. Number 8, Lifetime Reimagined by Ben and Ben. Number 7, I Knew It, I Knew You, Taylor Swift. Number 6, The Cure by Olivia Rodrigo. Number 5, Cabisado. 4 of Spades. Number 4, Die Die, Shakira and Burna Boy. Number 3 naman ang Drop Dead by Olivia Rodrigo pa rin. Number 2, What If I Miss You for the Rest of My Life by Janine Burdin, former number 1. At nasa number 1, nasa tuk-tuk na siya ng ating countdown. Ang Ulala Baby by The Baby Dolls. O, adaba? This week's countdown, syempre, unahin natin ang Numero Jis.
0: Numero Jis.
4: Numero Jis.

0: Time.
1: The MOR Weekly Top 10.
2: Número uno.
3: Número uno.
4: One.
5: Uno.

0: Miss, papaklata da bilansang. Ang uno lang, mga 2 kilo ah.
1: Sorry sir ah, wala kami gabligya lansang.
0: Ha? Huwag kang mo lansang? Anong klase pharmacy ni nga huwag na lansang? Pagpaniraan na lang ka mo.
1: Abaw, perte.

0: Mangkanor, dako gyud pasalamat ang atong basketball team sa imo tungod sa atong kadaugan kagahapon.
1: Ha? Wa ba ko nagdula kagahapon?
0: Maogani, nagpasalamat mi kay wa kami duwa kagahapon.
1: Dabal.

0: feel at home and be entertained.
1: Pugaran Hotel Resort and Casino.
0: Lingawa ang imo kaugalingon sa hotel nga daw imo lang pugaran.
1: Matawhay ang palibot,
0: malimpyo kag presko tungod ini nahamtang sa tunga sang kampo sang tubong. Manami ang serbisyo kag kumpleto ang amenities.
1: Pugaran Hotel Resort and Casino. May single room nga may isa ka ilitlugan.
0: May double room nga may duha ka ilitlugan sa magtimbang nga hiligdaan.
1: Kag family and suite rooms
0: para sa mga nakapangitlog na kag gusto na lang maglumlum.
1: Pugaran Hotel Resort and Casino.
0: Kumpleto man sa nanari-sari nga hampang kagkalingawan
1: katulad sang panggingi.
0: Pula puti, ilaga nga puti, gwa sulod sa buho nga hampa.
1: Pakalay sang sigay,
0: pauwak sang hulo nga manok,
1: kag tintin bika.
0: Pugaran Hotel Resort and Casino. Pangitaan nyo lang para hindi ka mo magtalang.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Okay, dahil lang.
1: Sorry kay Mang Kanor. O kanihahin, ayaw na lang gidna ako.
0: Kung sa mga ikatol nga gilok-gilok.
1: Ganahan ka, Ana.
0: Ganahan kay ko.
1: O, sige pa. Isa pa.
0: Katol nga gilok-gilok yun. Hinaya lang. Mabuhang ko ba yun?
1: Gusto ka? Isa pa yun?
0: Oh, sige, isa pa.
1: Ah, sige.
0: Dito ko kapugong ani akong gibati. Pati lami asa kong paminaw. Lami yung kayo.
1: Oh, di ba? Lami basta. Hinay-hinayon lang.
0: Tinusun. Kaligan ako yaya. Pati yung maruan yun.
1: Kanor! Hoy, yaya! Nagunsan mo ka din ha? Ahawa din ha?
2: Yes, ate. Sige, magluto sa day ko. Aris ako, Mang Kanor, ha?
1: Hoy, Kanor, nagunsa mo? Unsa to kong nadungog? Samtang na ako sa gawas? Unsa'y lami?
0: Darling, nagpaibot lang kong uban. Kay katol kayo, gilok nga katol-katol. Mautay mong nadunggan.
1: Giganahan po ka. Ganon din ako'y mo ibot? Ganon si Yaya pa man, ha, Kanor?
0: Darling, katol na magugay kong uban. Wala pa man kamabot. Muna si Yaya akong ipaibot.
1: Ay ha, mas maayo ani Kanor para di na ka magpaibot si mong uban ni ay Clipper. Upawan ta ka ani dire.
3: If you're looking for a simple, powerful health hack, the answer is rest. Getting enough sleep is absolutely essential. We recommend aiming for 7 to 8 hours of quality sleep every single night. When you consistently hit that target, your body reaps massive rewards. Good sleep is a natural booster for your immunity. It stabilizes your mood and it recharges your energy levels for the day ahead. Don't treat sleep as a luxury, treat it as a non-negotiable part of your health routine. Prioritize your sleep tonight. Wake up healthier and happier tomorrow. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Woo! Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na lalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap na
5: Everything On End Radio Show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: More sa hapon.
5: 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: tatay na ng gani ang pag-inomino mo kapag paupok mo, ha? Sobra na ng gasto mo!
1: Ikaw gani, magasto mo sa makeup kagadto mo sa parlor.
0: Okay lang na, iya. Kaya nagkapagwapa man ko para sa imo.
1: Ako yung ginang kagapubog para maging gwapa ka sa panalukan ko.
0: Abaw! Puwerte!
2: More music?
3: Give it to me, baby!
2: Sa MOR, meron! More! Sa hapon!

0: Di koy! Luway siya na! Tanganin day kong paraliboy! Permina!
1: More variety in the afternoon.
2: Mga hits noon.
1: Nothing but the greatest.
2: Mga hits ngayon.
1: Chill ka lang with only the hottest.
2: Isn't it amazing? More sa hapon.
1: More sa hapon.

0: Siguraduha ang imo puturo paagi sa pag-eskwela sang husto. Magkuha sa mga kurso nga imo mapuslan sa ulihi. Mag-enroll sa Gurisnay School for the Arts and Fashion Academy. Nag-a-offer kami sa mga masunod: pangtukap buli sang balde training program, dressmaking and fashion design para sa mga bayo sang manug, hair science and hair fashion para sa mga amo, cable removal para sa mga tuhod sang karbaw, house interior design para sa mga balay sang buyog kag balay sang damang. Gurisnay School for the Arts and Fashion Academy, ang eskwelahan para sa imo puturo. Magasugod ang enrollment kun mamunga na sang grapes ang puno sang kawayan.
1: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot pa more!
1: Titulo ka ba?
2: Hindi. Bakit?
1: Sa paningin ko kasi, pag-aari kita eh.
3: Hugot pa more!
4: More music, more variety.
5: Yan ang Fully Loaded na hapon.
4: More sa hapon!
5: More sa hapon! More sa hapon!

0: Magitan ganita ni ma'am, ba't yun dyan ko ato?
1: Ah, ayaw na kabala ka, Balilin. Ako rin bahala sa akong asawa.
0: Ha? Niyaw saan man yung mapagpangaturungan mang kanor?
1: Eh, noon lang na ako ang akong asawa. Nga na amnesia ko.
2: Fully loaded. Maramihan. Sold ka sa tugtugan.
3: Let's get it on. Let's get it on.
2: More sa hapon.

0: Ako gali si Freddy. Nagapasada ako sa jeep. Sa kuda da, sig kumakig. Gamay-gamay lang gani kapag overtake sa ako. Nagalaputik na yung baba ko. Isa ako makita ko nga nagapula na ginang stoplight. Tapos nagdiretso yung isa ka driver. Bao, grabe, dahil nung buyayaw ko. Isa, nagagawa sa baba ko mga tinaga nga. Isa gani, gambal pa ko sang. Hasta sa nga, no. Gambal ko sa kagulingon ko nga, no. No, hindi naman itama. Di para makalma lang ko, inboxan ko radyo ko. Tribingin, ara sa MOR. Pagkapamati ko, taong tahom sa music. Nandun ko makapamati, kamalan ako kakalmado. Bala na yung si Imo, ha? Di sa gani, no. Tikalon ako na mag-drive. No, basta namin sa piling. Kadang importante, hindi ha? No, ay nakukabati. Nga daw nagambal ko sa ang bad words. Believe di ba ko tuon sa MOR, ha? Sa mga DJ, sabi, hindi bastos baba, eh. Ako na daw mahuya ka nalang balawa. Ikaw bala nag-guha bala sa baba mo itong mga dinimunyo balaw. Ako si Freddy, isa ka driver. Kahit tungod sa MOR, nami na akong pag-drive. Abaw, Pirte!
1: Bao Puente!
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na lalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap na Everything On End Radio Show.
5: The Fully Loaded Barkada Mix.
6: More love songs.
7: Easy.
6: More dance.
7: Yummy.
6: More rock.
1: Swappy.
6: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
6: Fully Loaded ba ang gusto?
0: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
6: More.
7: More sa hapon.
6: 3 to 6 p.m.
0: Lunes hanggang Sabado
6: sa MOR.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Ayo! Ayo! Mang Kanor, murag wa mang yun si Dong Chunggo?
0: Nalagi na, ayo halang!
2: Ayo! Ayo! Mang Kanor, wa mang yun o? Wa di mo tubag ba?
0: Nalagi na, kailangan na natong makuha itong akong iparip dito nga isda para maluto na ito to. Mota itong pulutan ron.
2: Mang Kanor, sarado may langgit.
0: Abri na ilanggit. Talawa, abri anak ko. Abri lang, gate.
2: Abri lagi, pero makanul. Na may iro, oh. Kita kasulod dira.
0: Hadlok magka ng iro. Sige na, mamaak.
2: Kasi di mamaak. Mamaak lang, makanul, oh. Isukig dagway, oh. Talawa, oh. Talawa, nagturo-tulo ang laway. Bahala ka, makanul. Di kumsulod.
0: Sige na, sudla na lagi. Naalagi siya dia. Di lagi na mamaak ilang iro.
2: Di lagi ko, makanul.
0: Bahala ka. Di na mag-inom. Kaya wala tayo pulutan.
2: Sigurado ka, makanul, ha? Di mo makakilang iro ha, talawag, galaway-laway na o.
0: Ilagi, ako pa'y kunhunin mo, sige kung balik-balik din rin ang parchunggo. Talagi na mamakang ilang iro.
2: Sige, sudlo na lang ako. Okay, okay, sige, okay, okay, okay,
0: okay. Ah! Padamay, parang ako kumpare.
2: Magkador, unong ka, di mo makakilang iro. Ipakak palagi ko.
0: Saan palagi doon ko? Mamahag doon lagi ng iro, anak. Kakita na ba di kang iro nga manumba? Siyempre, upahag doon na.
2: Magdaman, magdaman.
0: Tulog din rin. Magdaman,
2: magdaman, magdaman. Ay, kami ay, magdaman.
3: Mix of Rock.

0: Dong, wabakan ni batik hangus dia, dong. Ha? Wala man, naglingkod naman ko diri. Amo ba? Gapon pa manggo kagadagandagan sa akong huna-huna.
1: Ay, wala. Ana.
2: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare.
3: Mix up rock. Mix up rock.

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, gikan dere sa Cebu.
1: Pedro!
2: Ma'am!
1: Nang ta nagkakaturog ganigdi sa klasiko?
2: Ay, mayo mo kung kaya madam ang boses mo. Kaya nang iturog ako.
1: Nata, suy ba? Day nang iturog ka berdaw.
2: Paano, madam? Di man niya naglalarangog sa imo.
3: M-O-R. For life.
4: More fun.
3: More fun.
4: More music.
3: Side by side.
4: Just enjoy the ride.
3: I can send you into a drive.
4: More Saga Big Express.
5: I get a feeling it's gonna be a riot.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusi mangang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Kinsay isog dire. Tumag mo. Kinsay isog dire. At tumanga ko ninyo si Mang Kanor kung isog mo.
2: Ay, Mang Kanor, ayaw pag maui-maui dire.
3: Ay, si Mang Kanor.
4: Kumpo, tagatakamay dire, Mang Kanor. Bakit isog-isog ka di ha?
2: Relax lang ba?
0: Buhi ko. Isog ka dili.
2: Dili.
0: Naraman dahil na. Kinsay isog dire. Gawas niya. Kinsay isog.
2: Hoy! Sabak ikan tiguaga ka, ha? Ako'y isog dire! Nga naman, palagka!
0: Madamay, isog dire ang tawanan eh.
5: Nga, alak ka, Mang Kanor! Pagita pag-isog! Muna ni mo!
2: Li, abanta ka, be! Isog ka, ha? Isog ka? Isog ka?
0: Sir, isog ka!
2: Nga naman, liya!
0: Tara, ubanta, mangitatag kalawan! Sir, talawan, liya! Tara, sir, mangitatag kalawan!
2: Oo, naaram na yun na! Tara, mangitatag talawan!
0: Kanagyo, sir!

0: yan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ay, ako galing si Jimmy ah. Jimmy, pinkaw ang tawag nila sa akin. Kibalan mo ang tuo ko niya kamot. Ano yung tawag bala nga pinkaw? Hindi ni mga taglong kay nagatiko lang git. Hasta sumong ganit, the wife ko nubiya mo kiti nahuya mo kong mga luyang sa chicks blao. Kiti, ay, ingkaw ito, mapiak na kamot pinkaw. Basib lang ko na suyaan, tas yung chicks yao. Pero so, umbisa nga nagamit ko din sa Maninoy Wonderlana. Ginaplas-aplas ko lang sa kamot kong gatiko bala. Nami kitang ipikto ya kay mga duro, dua kadlom na to gamit ko mo. Ang kamot ko, naguntay na siya. Kundi sa tutiko, sumong nagauntay na siya. So kanami isang epekto sa nga Maninoy Wonderlana. Magsinyas-sinyas ko sa mga kabiyanan ko. May lang patay, babay ko kay Dok Nami lang yung hakyaw-hakyaw mo. Taglong-taglong mo. Ah, babay gani. Ah, babay, babay. Ano na, hindi ko na matiko. Bisan mangalot gani ko sa ulo ko, do, hindi ako kapangalot mo. Amo na gani nga manami gid ang epekto sa Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang, kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Bleh!
2: Tinunto ito ah!

0: Ese, yun yung ginasulat mo man?
1: Ay, para nisa kung ginablos, prea.
0: Inagi na gitsi mo magsulat daw.
1: Pati ginainay ko pre magsulat. Kiti ibalan ba pre? May inay man magbasa ang inablos ko.
2: Abaw! Puwerte!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Hello. Hello, boss.
2: Oh, unsa man kanon?
0: Boss. Mananginot ako, boss ka. Magsiklim ko rong adawa, boss. Kaya di ko kaya sa kong lawas, boss. Kalintura man ko, boss. Ay, gihutoy pa yun ko.
2: Oh, mau ba? Oh, sige. Magpahuway lang sa kanon.
0: Salamat kay boss. Salamat kay dako. Di ko mo duty ron. Kay magparty-party ko labang wala akong darling. When the cat is away, another cat will play.
3: Sayaw
0: kita.
3: Sayaw makanor.
0: Kada dyan, party-party. Asa mga chicks niya, asa mga chicks. Hello, hello, sir. Hello.
2: Hello, Kanor. Asa makakanor?
0: Hello, sir. Nalagay ko sa balay, sir. Gitakigan ko, sir. Huwag ko kabangon, sir. Mitsuo lang akong arthritis. Rayuma, pati hubak, sir. Nagdungan. Lain, yung kayo paminaw, sir.
2: Oh, mau ba? Hala, sige. Nanawag na ko. Kaya kumusta na lang yung kondisyon.
0: Salamat, yung kayo, sir. Pagkabutan ni mga amo, sir. Okay naman ko, sir. Masig mauli-uli anak ko makajuti na ko, ugma, sir.
2: Sige, ayaw lang kay Buksa kung di makaya si mong lawas. Okay? Bye.
0: Bye, sir. Nakalusot yung kasa kong amo. Balik na ko sa sulod kay magparty-party na po ko.
4: Oh, Kanor! Abay ba na akong gitakigan kag nakas yung balay?
0: Pandamay, ang akong amo. Boss! Laiki kong lawas, boss. Di naman makubos, naabot ko dali. Taas kayo kong kalitura, boss. 43 mo na. Naglibog na kong kasa kong paigon. Nasaan ko ang lugar, boss?
4: Oh, mauba! Ayon sa duty sa Lunes Santo Biernes, ha?
0: Ah, mauba, boss. Salamat kayo, pero gano'n man, boss?
4: Suspended kang kanahanak ka!
0: Panamay!
5: When was the last time you saw your doctor just for a checkup? Taking care of your health isn't just about feeling better when you're sick. It's about prevention. Regular medical checkups are your most powerful tool for early detection. They help catch potential issues, especially with your blood pressure, cholesterol, and sugar levels, long before they become serious problems. Don't wait for symptoms to appear. Early detection is key to a long and healthy life. Call your doctor today, schedule that checkup, and make prevention your priority. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Johani! Ah,
1: Johani!
0: Johani! Mag-impake ka na! Nanalo ko sa loob!
1: Hindi ako nang bababae. Ako ang ginagawa nila ng lalaki.
2: My Only Radio plays more.
3: More sa Gabi Express.
2: More sa Gabi Express on My Only Radio.

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na.
1: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Maggamit sang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali si Roy, no? Korakiki Koko Kaka. Kalamutan sa ngalan ko, pero hindi ka mo mangikay kay hindi man ta basta-basta. Balay namon to, may mansion ako. Dua ang swimming pool sa underground sa babaw sang atop. Kag lima kabilog ang ekspedisyon. Galing may problema ako. Ang problema ko, ang akong ulo, may palak akong buhok. So problema, kid. Pagkabati ko ni sa Maninoy Wonderlana, tigin haplasan ko sang mga tatlo ka nalaw ko to. Kapagligad sa mga pilapagid ka nalaw, natubuan sa buhok. Ha? Di pila to edad ko sa una, 32. Subong, 64 na ko, kalbo na ko, pero nga akong to sa una nga palaka sa subong may buhok mang yapon. Taho mang agya kay kalbo na bilog ko nga ulo, ang palaka ko sa una may buhok yapon. Nabuhok-buhok sa mais mo. Eh, sa kaman nyo na. Ito mo na yung mahambal ko nga ang Maninoy Wonderlana. Huwag ni may makapirde, ya. Nibis na ano pa na mga herbal-herbal na ginapanghambal nila nga daw tanan nga masakit, maayo. Huwag sinabi na sa Maninoy Wonderlana.
1: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito ah. Mas agurugin.
4: More Sakabi Express.
5: My only radio.
4: More Sakabi Express.
5: More Sakabi.

0: Mama Bear.
1: Yes, Papa Bear.
0: Iuyaman ako.
1: Nata.
0: Iuyaman ako kay Padi. Ta, amak mo ang tinaraman ako. Garuda ako para uma.
1: Papa Bear. Dai man na maraot sa pagiging para uma. Maraiyan na trabaho.
0: Iyo nga ni ko ta. Ang problema ta, garuda ako para uma. Ta pagkaibanan ta ka, garo ka da kaya karabaw.
2: Lasa niya, Padi mo yan! Pagi! Gigripo ang tutong ba ko yan? Itutong ba ko yan?
0: Relax ka lang, Mama Be.
2: Itutong ba ko yan?
0: Ano man maraos kang karabaw? Pwede ba gam alternative yan sa baka? Ang karabaw?

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Sa trot lang, ang paasa hindi lang sa tao. Pwede man kung kaisa sa pagbukas mo sang ref. Hindi ba lang may nakitaan ka nga sulod lang sang ice cream? Ang ending, isda, dali ang unod. Baperte!
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Pare!
1: Ah!
0: Ay, naku pare, gaugtas. Gid ako akad ako isang problema ko pare.
1: Anong problema mo na?
0: Hay, ari ho, kay ang dalaga ko nga bata, baw, pagpangukay ko sang bagya, may nakitaan ko nga mga sigarilyo pare.
1: Ay, abaw!
0: Wala ko kapati nga nagapanigarilyo na naging bata ako.
1: Ati, kung sa bagay, simple pala na nga problema mo. Mas dako yung problema ko.
0: Ay, nga aha.
1: Kay nagpangukay man ko sa bag sang bata ko, ang nakitaan ko, lipstick.
0: Ay sus, ah, wala man ang problema, kay dako naman na siya.
1: Pag inaano mo yung lalaki, bala ang bata ko.
2: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Kaya na ba yung ko? Murang bubuto na gina kong itmigim sa kakahiyon. Asam si Ar? Ah, padamay. Lakman ng si Ar. Kaya na kay ko. Si Turo? Si Turo? Murang na ito lang check sulod sa si Ar. Bugay-bugay gini si Turo ba? Abi na akong nagbago na ni. Wa man na igihapon. Tawag ko na kong tropa.
2: Unsa? Asa dapit?
0: Hilom na ikaw pututa ka hilom niya. Nabaday mong hiring na magbanha-banha.
3: Mang Kanor, atong bidsyohon kay para kapunta sa skandal.
0: Kapayo ba? Kabob paminawa ninyo. Tanawa, tanawa.
2: Asa dapit?
0: Nagini-gini na lang babae din eh. Nadisuro sa CR.
2: Mura na magna.
0: Oh, di ba? Puro giganahan.
3: May basag lami kang chicks on a bay.
0: Giganahan o gilabian. Lagi na uyab na sa sulun. Lagi na. Ay, akam dito yung nagturo.
2: Grabe na makmakan mo, Kanor.
0: Oh, relax na muna. Ay, naninu gilabte.
2: Di na pwede. Dapat mo sulun takay para makahit punta.
0: Tara. Ayaw lagi.
2: Sikaran ko eh, ano?
3: Bawaay pa!
0: Pagkabagan! Pagkabagan!
2: Uy! Galagawan niyo, uy! Kita mo nag-flight ko sa Bangladesh!
0: Abi, mag-una-muna kay Chicks na rin kinala El Toro!
2: Masay, Chicks! Kamalabit ako ang constipated ko! Gawas mo!
4: Daamoy ka, Mang Kanor! Ako pag-ibiyahan ako priority nito kahit para lang mo hits, dire!
2: Masa man, di mo muhawa! Ha? Kira-girahod na mo, be! Ha?
5: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday.
6: M.O.R. Classics.
7: More music.
6: M.O.R. Classics.
5: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
8: Manila style.
9: Disco.
8: Novelty.
9: Jukebox.
8: Standard.
9: Ballad.
8: Folk.
9: Country.
8: Rock.
5: From the year 2000.
6: M.O.R. Classic.
5: The 90s.
6: The 90s.
5: The 80s.
6: The
5: 80s. To the groovy 70s.
6: 70s.
5: M.O.R. Classic.
10: This golden classic.
5: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
11: With an extra serving.
5: 9 p.m. to 12 midnight. M.O.R. Classics.
10: Playing the hits of yesteryear just for you.
5: On M.O.R.
6: My only radio.

0: Ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako gali si Butchok, 34 anyos, laon-laon na. Migo ko na sang driver na sa ABS-CBN bla nga si Father Robert Reyes na bla. Migoay kami na. Sagtong buhay pa ko nagagamit sa Maninoy Wonderlana. Nabudlayan ko sa pananawan ko ito. Kurap-kurap na bla. Sa mahapdos ang mata ko. Daw kisagani haloson ko kakita mo. Pero sa itong makabati ko sa Maninoy Wonderlana ng ini, kintistingan ko dayon kay ti. Atin ko ba si epektibo man bala? Mamatuod, epektibo ginman. Ha, sang gabi ito nga nakapangayo ko sa amigo ko, sa Maninoy Wonderlana, ginaplas ko sa akong mata. Pagkaaga, amo tuwag tukasulay ko sa akong pananawan. Ha, sang sadto nga wala pa ko gagamit. Medyo kakurap-kurap ang pananawan ko. Pero subong, why nagig ko sa may makita? So masulay nagid ang akong pananawan. Kisa gani, huwag ko kabalo kung aga na kung gabi mo kahit hindi ko kakita. Recording gani kami ni Subong sa interview gani. Huwag ko, ano oras Subong man? Gabi na kung aga na? Ote, sige, mula na. Basta, epektibo gigaayo ang Maninoy Wonderlana. Madamo gid nga salamat sa Maninoy Wonderlana. Sa naghimo sini, I love you gid, I love you.
2: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
4: Tinunto ito ah.
5: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kadigin mo mga sanin na asawahan ka, ipaglabay ko na din sa gawa sa niya! Oo, kagdadlo ko na mo! Kakita mo! Kamu ha, pare! Kamu mga pare, kakita yun mo unsa ka isog si Mangkanor!
3: Suka
2: Mangkanor! Wa ko madlok sa kong asawa, tanawan niya mga sanina! Ipanggawasan ako!
3: Go, Mangkanor! Ipaglaban ang mga lalaki!
2: Kanihiyang mga bragwak nit ipang pintig ko ni Alia!
4: Isunggang Mangkanor! Eh.
2: Kanagod ako ganyan yung idolon kay dili ko under!
1: Hay Kanor! Anong gikatabalan mo ko sanina din ha?
2: Pandamay, ang akong asawa!
5: Hala! Sa Mangkanor!
2: Darling, kigawas ko na yung mga sanina, darling, kay ako na yung panglabhan. Kay gidan okra magod dito, nalibaho.
1: Hay Kanor, palusot pa yun ka ha? Palayasan ako nimo din, he?
2: Wala, darling, ay.
1: Aw, anak ba? Pagtarong ha?
2: Isugga gina ko asaway. Pangtas kay batasan, pangtas pa yung jagway.
6: Kanor, asaw, tumigo naman ganina, isugga.
2: Ay, kamo niya. Siyempre, isog ko, pero mas isog siya. Urang kong tiger, pero na-trainer. O si Ander, over ko, sa kahadlop.
7: It's throwback all the way. In an all-flashback Sunday.
8: M.O.R. Classics.
9: More music.
8: M.O.R. Classics.
7: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
10: Manila style.
11: Disco.
10: Novelty.
11: Jukebox.
10: Standard.
11: Ballad.
10: Folk.
11: Country.
10: Rock.
7: From the year 2000.
8: M.O.R. Classic.
7: The 90s. The 80s. To the groovy 70s.
8: M.O.R.
7: Classics.
12: Remember this golden classic.
7: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
13: With an extra serving.
7: 9 p.m. to 12 midnight. M.O.R. Classics.
8: Classics.
12: Playing the hits of yesteryear just for you.
7: On M.O.R.
8: My only radio.

0: Available na ang patis nga manamit, Rigna Patis. Rigna Patis. Sud-an mo nga ordinaryo, mangin marimis. Nagapadamol sang manipis, kag nagapabaskog sang lawas mo, nga daw lang kawas. Si nanay, si tatay, toto kag si inday, nagahisugdanay, nga ang Rigna Patis, wala gid sang kaangay. Ang Rigna Patis, ang ginhimo sa primera klase nga anay, kag panos nga tinapay. Rigna Patis, available sa mental hospital.
1: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng profesionalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali si Boy Toltol, no? 32 anyos. Isa ka manog libod sang kulon. Sadto siya do kataas ang sugar level ko. Ambal ka rin sang doktor daw ma-diabetic ko, no? Kung kasi tao mo. Pero siyang pagkabati ko sining Maninoy Wonderlana. Ginhambal mo lang niya sa akong amigo ko mo. Nabatsagan ko nga dako ganyang epekto sa lawas ko. Kaysa to sa kada pa check up ko, taas ang sugar ko. Pero sa nag-umpisa ko, inom sang Maninoy Wonderlana. Nagnami pagkikay nga, nagtaas pagkikay ng sugar ko, nagdamo pagkikay. Nahulat-hulat ko ni ganyan nga maglalawas mo. Parang subton ko kang ilibod man ah. Damo nagabakal ginantang sang sugar mo. Iyadi pa makwartahan. Namot may diya ka mga kong tagpilaso mong kilo sang sugar. So, napamatundan na nga masyado gid ka epektibo ang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Tinunto ito ah.
3: It's throwback all the way. All the way. In an all flashback Sunday. MOR Classics. More music. MOR Classics. Four decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
4: Manila style.
5: Disco.
4: Novelty.
5: Jukebox.
4: Standard.
5: Ballad.
4: Folk.
5: Country.
4: Rock.
3: From the year 2000.
6: MOR. Classic.
3: The 90s.
6: The 90s.
3: The 80s.
6: The
3: 80s. To the groovy 70s.
6: 70s.
7: MOR.
6: Classic.
8: This golden classic.
3: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
9: With an extra serving.
3: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
6: Classics.
8: Playing the hits of yesteryear just for you.
3: On MOR.
10: My only radio.

0: Ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: I'm going back someday. Kawat beo bro bayo.
3: Mutang na ako ni usa ka basong mantika ni Slamisa. Tama-tama. Magpreto kong tamban karon sa akong panyoto. Kausa na ako itong tamban akong iparep sa silingan.
2: I'm going back someday.
4: Ay, kainit yun sa panahon.

0: Popcorn. Ay, tumatama na ako din sa balay. Yuhaw man ko eh. Oy, ay isa kabasong tubig. Ano ya, imnon ko ni...
1: Okay, ganda. Okay, ganda. Asa man to kung mantika diri sa kabasos lamisa? Naaraman ako itong ibutang ano, nawala man. Huwag man po nayabo din eh.
0: Kasakit sa konti ya.
1: Ay. Pandamay, aga kong ugagan.
0: Kanor, unsa mo itong nasa baso?
1: Ma, mantika to, kay magprito kong tamban. Charan!
0: Ayaw kong charan-charan ha? Kaya nainom na akong sa kabasong mantika. Kabalo ba ka nga? Kanapulo ko nagbalik-balik sa CR. Gusto nyo ko din mo hiluan, kanurang ka.
1: Ma, wala ti kang hiluan. Tama-tama rin po ninong kag mantika sa kabaso para mo-slide.
0: Mo-slide? Kabulo ba ka nga mura nagbubudlot akong almorana sa siging utok?
1: O gani ma, limpyo na kay kagtinae. Ah, niya pa isa kabasong mantika. Oh.
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit sang Maninoy Wonderlana.
1: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Anong masakit mo sang way ka pakagamit sang Maninoy Wonderlana?
3: Sang way ko gagamit ni sang Maninoy Wonderlana. Nagka-problema ko kay daw may nagakulap ng itom sa likod sang tangkugo. Wala ka itom gid. Sunlog gani ko sa mga amigo nga balin ako no. Choco na batok ko, batok na choco. Ambal ko, hulat lang mo kay magamit ko Maninoy Wonderlana. Ba't ipagamit ko din sa Maninoy Wonderlana? Epektibo gid siya. Kay ginhaplasan ko ang akong nga liog. Aba, pila ka minutos lang. Ginuk. Ok sa Maninoy Wonderlana ang akon nga liog. Tikon din dula atong itom-itom, pating liog ang dula man. So wala na ko ga problema kung sulugon ko nila nga may choco na batok o batok na choco. Ah, wala na ka nga, wala na ko batok, wala na ko tangkugo, wala naman ko liog. Daw ba o ko tulukon mo? Subong lain naman sunlog sa ako sa mga amigo ko. Hambal na ko lang doon, Ninja Turtle ko. Haha, perti. Kaya magnahambal ko nga sila nga, epektibo gindi ang Maninoy Wonderlana.
0: Gag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
4: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag nagbabalik.

0: pre, kita na kag X-Men pre.
1: Oo, X-Men paborito ho galing nat.
0: Ah, naibaw na nimo pre kung unsa apelyido ni Beast.
1: Ah, apelyido ni Beast. Oh, duwa naman. No, oh, duwa ay ko balo pre aw.
0: Kuan quit. Beast quit.
2: Wow, puwerte!
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Karyang. Sugat ang kakakaroon ha. Mabusin na lang ko kung na aran ako sa tubang balay nyo.
1: Oh, Bang! Okay ha. Sige, ano sa lakin dalon mo?
0: Ay, busin na lang.
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Miss, pwede ba kitang maging driver? Para ikaw na magpatakbo ng buhay ko.
2: Nye!
3: Maride!
4: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagba.

0: Wala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit lang Maninoy Wonderlana.
1: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Tawag lang ako kay Boy Tuhod, 24 anyos ah. Sa una, nakasandad ako. Nakabunggo ni Tuhod ko sa hagdan, baw na pila sigid sa pagkasakit. Malilihi ko mo. Bisan ano nga mga bulong yung gamit siya eh. Dahon-dahon, dahon sa balunggay, kamonsil, pati apat-apat ganit testingan, awa ay, yabon magayo. Pero sa nakabati ko na sa Maninoy Wonderland ah. Abaw, pratik-epektibo kay Kaagin, banyusan ko siya. Kadaga banyus ko. Uy, labutan sa kasmana, nag-epekto dayon. Naghabok ang akong tuhod. Tingin pa check up ko. Hambal sang doktor. Ati, ipa-utod na lang ng tuhod mo. Di ba katapos, naging utod ng tuhod ko. Ati, si guwapo, guwapo ganyang epekto kayo nga. Huwain isang pila sa akong tuhod. Kagin utod na. Eh, din ka muna. Guwapo patulukon. Hipid-hipid tuhod ko. Huwain na mo. Amo nang mahambal ko yan ang Maninoy Wonderland na epektibo, aprobado, garantisado. Purte!
1: Dag inyo na ba diyan nga epektibo gid?

0: Ang Janginichon!
1: Pagkato sa Ricardo, saling sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Janginichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Janginichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Janginichon!
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, may ara ko mo dira sa kalendaryo?
3: Ano nga klase nga kalendaryo na to?
2: Ang gusto ko kalendaryo nga wala holiday. Parang iyang paghigugma sa akon, wala man pahuway.
4: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Mga nanay, kung sa pamatsyag mo, mahina ang resistensya kag maluya si baby, yari na ang gatas para sa iya. Mapagros Baby Milk Formula. Mapagros Baby Milk Formula. Mangin mapagros kag mabaskog si baby, paagis pag-inom sini. Tungod ang Mapagros Formula, nagikan pa sa ginmix lang nga gatas ni Supergirl, Batgirl, Darna kag Jessie Bell. Do may superpowers lang si baby. Malayo sa masakit, kag madasig pa ini siya magdako. Kung gusto mo nga mas dako pa, kag mas makusog si baby mo sang sa imo, ipadudo na sa iya ang Mapagros Baby Milk Formula. Available na ini sa Likod Butika.
1: Definitely Yesterday, Once More.
2: It's so good.
1: On MOR Classics.
3: You know, the classic stuff.
4: Classic old days.

0: Kabataan ang imo ginabatyag. Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali, aguod talang alay ko si Bordigol, no? Isa ako ka manuglubag sang istasyon sang mga radyo. Sabi akong istasyon, di ko mamanugin, ha? Di ko mamanugin, nagpa-interview ko, di ha? Ang obra ko, hala ko nalibot mula sa mga barangay-barangay, sa makilidalan, kutob sa mga nagaandar nga radyo na ginapang lubag ko na ginapang silo sa amon sa istasyon. Di ka damaan nga ginalubag na mo naka-emo-argin. Isa ka adlaw to, no? Nakamati ko to sa Maninoy Wonderlana ko, no? Ipamatian ko kag bawli ko amo ginigurong bulong sa akon nga nabatyag mo kay nga sa sobra kong alibot sa mga barangay kinagat ko sang ido kay tabuan to nga may buto balang ido sang tagbalay nga ginlubagan namon sang radyo drato tambis may sambag mo sa may release bla bug sino ido tuman so nagamit ko ni sang Maninoy Wonderlana gin banyos ko sa TL ko balang nga kinatan sang ido drato tambis may buko-buko sa may buko-buko na sa TL bla. Dira dampi ko kinagat sang ido mo. Maayo kitang epekto kay nga nadula. Nadula ang kinadtan sang ido sa akon nga buko-buko. Sumaylo sa akon nagtang. Amo na ako maglakat ko sumo nagapamulos ako sang tuwalya nga puti. Parang hindi kitaon ang kinadtan sang ido sa akon nagtang nga nagsaylo. Di madamo kay nga salamat sa Maninoy Wonderlana. Uy, hipos ka mo ha. Hindi ikaw mo manugid nga nagpa-interview ko rin sa inyo ha.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
2: Tinunto ito ah.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Cheers to cheers!
2: Cheers!
3: Mang Kanor! Bala ba ka nga doon ako'y buongon?
0: Mau ba? Huwag maminangutan na. Ang sanay ka niya. Kalit lang. Kalit lang ka kanahanak.
3: Mang Kanor! Kabala ba ka akong lulo? Nay, gitanom nga, buongon! Dako kayo!
0: Uy! Kung saan ka dako?
3: Murag drum!
4: Wala ka sa kong lulo! Akong lulo, nagtanong mo gamuti. Among gikot-kot.
0: Mau ba? Unya, usa ka dako ang gamuti.
4: Dako kayo. Kita mo ng kampana simbahan. Inga na ka dako.
3: Oh, dako agi na yoy.
4: Unya, ikaw, Mang Kanor. So may gama si mong lulo.
0: Wala akong lulo nagbuhira matong bitin.
3: bitin. Gamay lang kayo na, Mang Kanor.
4: Lulukay.
0: Oh, lulukay toon, pero... Maabta na lang kaghapon, di pa niyo makita ng tumoy sa ikog. Sa kataas.
3: Ah, grabe yan ang iyong bitin, oy.
4: Taas sana, oy.
3: Atik naman naman, Kanor.
0: Kabalo mo, ang ulos bitin, tuwa dito sa Babuyan Island. O niya, sa tawi-tawi ang ikog.
3: Di namin mo to lang istorya, ha, Mang Kanor.
4: Binuang mo na.
0: Binuang ba? Sige, sapsapi na imong buongon, huwag imong kamote, kay putla na ko na akong bitin.
5: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
6: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: svanga gorose siar jai.
1: A ty go podumu na bolga moja svanga siar tam igau.
0: E cigi pak spasilutku se siar. Pag asigang suga ti apos ga ti apiasa malaming angin.
1: Uy! Katang puaw si bubig. Tingala ko nga. Pwerte ka pang suot sa refrigerator ta kay. Dito ka gali nang ihe.
2: Wow! Pwerte!

0: Mama! Uy! Kita niya ang drawing ko. Malanggay yun.
1: Wow! Malanggay man sa ading drawing mong karabaw. Matibayan kami na drawing karabaw.
0: Bukan man yan, Mama, karabaw.
1: Ah? Oh, ini karabaw? Karabaw ba gaya? Karabaw ba ganino? Masarigo, no?
0: Bukan man yan, Mama, karabaw. Ikayan! Ikayan, renewing tayo ka.
1: Ako, big drawing mo.
2: Muli ka na ba, Hino? Muli ka na! Oh, baka na mo pala ang sina mo. Oh, muli ka na!
3: The year is 1962, and this song is number one.
4: Where do I begin? Tell the story of how great a love can be.
3: More number one tracks on MOR Classics right now.
5: Number one.
3: MOR Classics.

0: diyan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali si Botitoy, taga probinsya sang Iloilo, kag 24 anyos, isa katawa nga mahilig sa sounds, sa sound system, patokar lang na magpaupas gani kundi itong mga lugar ka pang lakyaw ko na iya, para maglantaw lang sa mga paupas sa mga sound system. Ting style ko gina doot, tugit ang dulungan ko sa speaker, kay gusto ko ganun ba't ako doon, ano katunog, gano'n kakusog ang mga sa sound system nga na. Ting sa sobra ko nga doot sa dulungan ko, baw nagbungol ako, bisan singgitan ko sa balay, kag sa mga kilala ko, hindi na ako kabati, bisan busina sa jeep, ganit bisan sirena sang ambulansya, ay hindi na ko kubati. Why nagikumen batian? Pero may nagrecommendar sa akon sang bulong Maninoy Wonderlana. Ang nagrecommendar na sa akon si DJ Darcy. Ambali ako no patuluan ko akong dulungan sa Maninoy Wonderlana. Bahusto, epektibo gid man kay pagpatulo ko pa lang after mga isa ka adlaw, may patukaranay naman to sa sound system dito nga Banwato. Away na ko kadto, ay nako tiga panglakyaw kun din kay nga. Sad ano kalayo ang paupas? Sa balay pa lang bati una, shadok anting sa akon nga pamatinan. Ay paupas sa kabatuan. Ah, why na ako nagkakanto kay Bation man sa Kalinog? Magpaupas to. Why na ako nagkakanto? Bation, supply mo. Pati ng mga radyo ang gagmay kahunini. Batian ko na. Tunog-tunog. Grabe kanting sa akong pamatinaan tungod sa Maninoy Wonderlana. Bisa ng mga chismis ganit sa Piyak Balay na. Batian ko na niya. Kung gabi, alas istorya ng mga tao. Ah, hindi ko nakatulog kay puro lang istorya kag rinahon. Batian ko ah. Gagsirina mo lang mo. May taghol sang ido. May huni isang sirum-sirum. Amo na nga daw mga tatlo na katuig subong. Why pagikuya tinulugan? Ha? Pero tigi di epekto yung nga, tanan batian mo. Pati kinahambal ni Pinoy, why na kasalbar sa akon? Pati itong inawayan ni Chris Aquino kag ni Herbert Bautista, balaan ko to, batian ko to istoryanay nila. Ti batian ko na tanan, pati kinahambal ni Barack Obama, ay balaan ko mo. Ti mo nang mahambal ko, nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Rekomendado, aprobado, sigurado.
0: Kag inyo na batian, nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Bleh!
2: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead, ask to talk right where you are in a space that's open, visible, and surrounded by people. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is in staying visible. It's harder to harm someone who stays in public view. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Hugot pa more!
1: Okay lang. Linya ng mga taong kunwari, hindi nasasaktan.

0: Kumusta?
1: Uy, pal.
0: Kali ako din sa asawa ko.
1: Oh.
0: Tapos na kasi nag-horseback riding siya. Nabawasan ng 15 kilograms.
1: Wow! Eh di ang payat na namitid mo.
0: Hindi din. Kabayo yung pumayat eh.
1: Ah,

Dress in style and fashion. Magsuksok sang pantalon nga wala nagakadula sa uso. Pag-pag jeans. Pag-gutok, pag-ganot jeans. Pag-pag jeans. Ang pantalon nga pwede sa mga malaba o kun malipot nga mga tiil. Igo man ini sa mga dalagko o kun maniwang nga mga paa. Pag-pag jeans. Pwede man sa mga tatlo paa o kung tatlo tiil nga mga tawo. May special edition man para sa pantalon sang octopus. Kung sa diin, walo ang suluokan sang iya mga gaway o kung tentacles. Pag-pag jeans, pag-gutok, pag-ganot jeans. Stylish, elegant, and affordable. Pwede mabakal sa Dalumduta.